Ate Jai, sida ulay nga gautay ka na manah nga gakitay. Si Te Age, anang ka pasuwat ka muta amat, baka numuting ki, ari pengada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya muna ditemu orang, pesanto, ari aku, Osti Matthew, nga YFM.